noi porungun non gonnun noi mo ante ke mo yusu gudu dugum doru doi yotan gonnun ato noi porungun non gonnun noi mo ante ke mo yusu gudu dugum doru doi.